Mabuhay! Angelo Garcia pa ng brand new or pre-owned na sasakyan? Halika, tulungan kita. Namamahalan ka ba sa presyo ng gas? Naghahanap ng EV vehicles? Meron kami. This is EV6. Walang makina? Walang gasolina? Tipid sa lahat. Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Carnival.

0: inyo na sasakyan, makakatulong po kami sa inyo.
1: Kami po ang pinakamalaking inventory sa Calgary, Alberta.
2: Hanapin nyo lang po kami.
1: Pinoy Connection at 403-290-1111. Contrails Toyota. Car

0: tanaan.
1: Ano pala? Behave tayo.
0: Okay, correct. Kailangan natin galingan.
1: I know. Samahan kami tuwing first Friday of the month, 6 p.m. to 7 p.m. po para sa isang oras na kwentuhan, inspirasyon, negosyo, community updates at good vibes para sa ating Filipino community dito po sa Calgary.
0: Ayun, syempre hosted by Ann and Mortgage by Cathy, Carco Ciudad and Mortgage by Cathy, kasama ang ating espesyal na mga panauhing magbabahagi ng kanilang journey. Success story. Naku, napakadami nitong success story, ha?
1: Diyos ka po nga isang oras
0: na. Oo, mga aral na makakatulong sa ating mga kababayan. Kulang nga ang isang oras dito. Dapat dito 2 hours. Alam mo, hindi na tayo magpapay music kasi kulang yung 2 hours sa kanya sa dami ng experiences niya sa buhay. Ayan, tumatawa siya. So, alam nyo na, ha? Siya lang ang may ganyang tawa at naka-on ang mic niya, ha? Naka-on ang mic niya. Pero bago ang lahat, syempre, ano, ha? Ang mag-real talk muna tayo, Ann, bago natin ipakilala tong ating special guest. Kasi alam mo, this is, she is very both special to my heart and Ann's of heart course, talaga. Talagang naging mentor namin siya at siya ang tumulong sa aming maka-on-on sa buhay.
1: Well, hindi lang mentor. She is really a family to us.
0: Correct.
1: So, sorry. I have a huge respect with our guest tonight.
0: I know. So, bago ang lahat, Ann, mag-real talk muna tayo. So,
1: ano gusto mo real talk? I'm ready.
0: Ito yung real talk. I know. Naririnig na nila. Alam na nila kung sino yung guest natin.
1: I'm ready. Ano
0: actually, hindi pa natin siya nire-reveal ng konti. Half pa lang, oh. Tingnan mo. Okay. So, entrepreneurship in Canada.
1: Ano?
0: Sabi, ano daw yung mga madalas na negosyo na matagumpay ang mga Pilipino dito sa Canada?
1: Ano ba? Mga foods.
0: Ayan. So, mga restaurant, ganyan. Catering, no? Yes. Marami mga nagki-cater, no? Hello to Palabandish. Hello. Shout out to you guys. Mga content creators. Siyempre, Seafood City Calgary, no?
1: Oh, siyempre.
0: Restaurant,
1: hello
0: grocery.
1: Hello po, Sir Avers.
0: Oo. Ang mga artista ko dyan.
1: Ang mga, ano po dyan, lovely staff po. Cleaning service din.
0: Cleaning service din, no? Oh, mahilig talaga tayo. Kaya nga. Masipag talaga tayo maglinis, eh, no? Kaya ang linis na mga bahay ng mga Pilipino. Tak! Galit tayo sa mga ipis.
1: Yes.
0: Ayan. Home care, 'di ba? Home care at tsaka health care kasi likas na maalaga ano 'yun? Nagtagalog ko.
1: Likas na maalaga ang mga Pilipino.
0: Correct. Oo. Yeah, number one talaga tayo yung very caring.
1: Mm-hmm.
0: Uy, ito na. Yung trabaho ko, real estate and mortgage services.
1: Yeah, yun ang mga primary na needs po natin dito. So, marami pong Pilipino na kapag hindi tayo komportable makipag-usap sa mga, of course, sa mga realtor po at saka mortgage broker, nandito po si Cathy, ang ating mortgage broker.
0: Yes.
1: At syempre po, ang inyong
0: car. I know. Car product advisor. Ang dami ding mga syempre. Pilipino na nasa car industry, yes. Sa sales. Ano? Kagaya mo, no? Ilang taong ka na sa car?
1: Yung age ko.
0: Hindi. Huwag natin i-reveal sa on-air.
1: 22 years,
0: grabe, ang tagal.
1: 23 na pala, ano ba? Do the math nga, 2004.
0: Oo.
1: So, yeah, tama natin.
0: So, retail. Yeah. Retail.
1: Yeah. Retail, yes, yeah. Of course. And services,
0: yeah.
1: Right?
0: Siyempre, so, travel and tourism. Kagaya ng Aspire Travel. Siningit pa.
1: Siningit
0: na natin. Kung gusto nyo talagang kung gusto nyo mag-book, ayan, tawagan nyo lang ako, si June Di Navarro, para kayo ay makapag-book.
1: Message na
0: amin.
1: Po, ikaw connect or, kayo sa kanila.
0: Correct, or tawagan nyo si Ann, siguradong mabubook namin kayo sa murang-murang halaga lang. Mm-hmm. Siyempre, hanapan namin kayo ng magandang flight at mga bookings, right?
1: Yes.
0: So, construction and renovation, marami
1: yes,
0: din,
1: that's
0: no?
1: That's true, maraming gumagawa. May mga clients ako, gumagawa sila ng basement.
0: Ay, no. Marami din. Maraming karpintero, no?
1: Yes.
0: Mga galing.
1: Yeah.
0: Professional services like marketing, accounting, and consulting. Ayan. Actually, itong guest natin.
1: Ay.
0: The best yan sa mga consulting. Kasi ang tagal na niya sa business eh. Tsaka marami na talaga siyang matutulong.
1: Yan. Yung mga gusto pa lang pumatayo ng business. We have a very successful, nakasama po natin ngayon. Para ikaw na lang mag-introduce na
0: Ano ka ba? Actually, ang hirap. Kulang nga yung isang page.
1: Kulang isang page na pag-introduce
0: natin. Actually, our special guest is a passionate entrepreneur, community leader, and the founder of AV Venture. Her inspiring journey began when she moved to Canada from the Philippines and Hong Kong, where she started as a nanny, ha? Imagine, while pursuing her dreams and building a better future for her family. Through determination, hard work, and resilience, Abby transformed challenges into opportunities, eventually becoming a successful business owner and mentor to many aspiring entrepreneurs. Today, Through AV Venture, she continues